so na bo pai so na mo pai wa ti ajima ni guru hu ana awaye ni guru hu ana akon to ni sa na wa ti.

0: kro
1: ese ahye ene enumunka chire se amani kel charcoal toothpaste suni yeti center for
2: me dia magic kel charcoal toothpaste atubu mi su na no pa na adwa me koda no e ma me sinye fita confidence level kwaso etibi nama na me si 32 ni ni naguso
1: En kaninu ania maminum di bidye chitri yesino. Asaya bebiye mu o. Bidye wo kel charcoal toothpaste muno. MSC ye fita. Ema na mwote. Nesa yi nkebiya. Mwa nungu ye kwam. Enunti. Mwa amunum kafe, wine, any tobacco e kamo sesono. Aba mamu o. Kel charcoal toothpaste. Sankofa. Yenchi.
3: Kel. Happy smile.
4: Ebi e. Adi e. Jodi nkratu ya tumo.

0: Fepa chan DJ.
1: Eno kwa na woka na uti neho fepa on.
0: Beme tuntum kama pa.
1: Ya beche no. O twene mutan ya na ya beme na dem. Abusi ya me pa choje eye na na ajima number de biem 0257 749183. 0257 749183. 02 577 49183. Eye na na ajima e number. Eno no. Me emprepre de mame nko na na ajima e ho no na me nko ma na kwa ba na ye ntwetwe nko mo. Na na ajima
2: DJ.
1: Na apombo ko de.
2: Na me adom na wo so e.
1: Bibia boko. Na na ajima
2: DJ.
1: Esi ade wo buo ni wo.
2: Oh.
1: Wo ba fidie we se so na ba ma lotu number wo buo ho no ma wo hu wo te wo nka no wo buo ni chie. Wo buo ho no ma wo te se lotu program kra na wa wa dum na fidie. Na na ajima wo te ha se ana ba ba wo e ka na kosem nyina.
2: Sa pepe.
1: E de ba asem ana ka kire Ghana fo because wo de enim se nka ba ba ye wo dwuma kra mpo dada. Ana asem we se ya ba ba si wonim.
2: E
1: de ba asem na wo ka.
2: De te ne se. Me ye ntume so chacha. Wo tu me so chacha. Ubedi.
1: Okay.
2: Fi se mimi ni bia meye. Na DJ de tene se abaye ade awaye. Me fa sa akonya we so microphone di lotu.
1: Wow.
2: Me microphone di lotu eya eda enimi ya.
1: Eya da kena ya.
2: Eda kena ya DJ.
1: Ani mutiti ya.
2: Ani mutiti ya. Me microphone di lotu basabasa.
1: Wow.
2: Me kame chiro. Fi se me tinta su nto formance na my day. Me de me ketre my day.
1: Afa.
2: DJ uni bibi.
1: Me patro je se waka che
2: me. Me fa akonya we so. Aka chiro bibi ara se. Obi bia wo de ka bia no onfa na nitu me so eye eda etina lucky tuesday
1: lucky tuesday
2: obi bia ranfa na nitu me so na hwe wo ba kama kama sei no ba gi me number wo do saka ne sei
1: oh
2: me me wo yire me ko fa me yire chi e na won sei ofre me no na number na yede aye busy me ko fo egu me so ko fo egu me so o gi lotu no dj oba no odi bem na mema Emmanu, obi edi lutu. Emmanu, obi biara mfreme.
1: Okay.
2: Obi biara mfreme.
1: Okay.
2: Ukunu kaa, ode kache nse onchei. Na ye mbo abano.
1: Hey. Ay. Ukunu, mefani se, waji abaye nase, nikunu yese, uhaye namba na aba afonsoa. Wasi onchei, abane bo nase, abane ba nase amwa abome.
2: Sa.
1: Nemo mebodi ya jami.
2: Sa. Emmanu, obi biara mfreme.
1: Okay.
2: Mema emema na hu se emanu se omo susuka yeden ewo mo.
1: Okay.
2: Na be ma no oba no ye ya enye wono na e diska no.
1: Oh, nana.
2: So na abaya kama kama se wodo nsaka no. DJ me kakra me ka kire wo tifo ne se obi biara mfreme emanu mema ne nyina na. Obi biara nyeden emfreme na ofreme a eya lucky tuesday. Obi biara bedi nkonim. Memo obi biara
1: nana abana krampo no meme ye se nka me bia homa na tom. Na Ghana fo na nkasa yeden aka abakura yeden abo. Nanso no me ode baaye no sa pepe pepe 20 25 46 abana so abo
2: abab 20 25 and 46 and am dem ababa wa no abana amo
1: abo
2: abana bo eti e ma no eti turukwa na mpese se me pese me bo omo
1: okay
2: we bu bia la enfre me na ni kunu ka se wa fa na ti a wo de won kan che ne se on twen na sesu kro e 8 o'clock ne den e mo 8 o'clock no bo a na se wani a do pe bia won ne den on fa ne no.
1: Okay. Nana, fa wo number no etu dwabie mu na we say de yesi obi enkase podu onhye na ye ne ne dwo. Ne mo ma hye a obensu obi aye dai atwene sekan. De eye asie ne nti. Nana se wo fa sa akwanya we say so. E ma no. Nana, e ma ma nka ho.
2: O e ma ma ka ho. E ma ma ka ho, but e ma de ti tru. De asie ne nti. Na me ka sa no. Fi se aban aka ma kama sei na wo tru sa won so. Wa wa re no kwa na chese wo ba no no.
1: Eye so na so nya no hwa de. Na kwa ka wo ba no chere se na eye no ye yi. Oh.
2: Eh, emanu mo fre me, mo fre me.
1: Kwa ka wo si be ma na eye no ye yi.
2: Oh. Eye yi sey. Eye yi na wo
1: so okun.
2: Ah, de bia bi.
1: Na na fa number no etu jada ye nko.
2: Me number no ye 0257
1: 0257
2: 74
1: 74
2: 91
1: 91
2: 83
1: 83
2: 0257
1: 0257
2: 74
1: 74
2: 91
1: 91
2: 83
1: 83
2: 0257
1: 74
2: 74
1: 91 91
2: 83
1: 83
2: me nyame adoma lucky tuesday me mo bia di loto basabasa se usika obi ho so obi di woka na se wose order woka ka che ne se me se lucky tuesday on na bo tro di nsika bebre no
1: enru anwumre no
2: enru anwumre no di nsika bebre no se wo fie wura kra se wo tu wa ka che ne se me se lucky tuesday onya bo tre o sabe keska
1: okay
2: bi se yes, in the friend better to one. No, or the Nanaya day.
1: It's so. So.
2: It's DJ Kakamakachi, what you fool, and say, Obi Biara or the Kabiara on your day.
1: On Frama to the
2: Yam. I'm a Buckhannon in Agu.
1: Okay, or so a best kind of Agu. I was your four Nana Ajimai, Anna Akano Hono, Nana Ajimai, Wakano Hono. What's your open number, Nibia? Yes, Bibian.